gente no, ɛne ɛka no, nama bebree wɔ hɔ a, abonsam, wɔayɛ n'adwene sɛ, ɔde frankofo bebree ni. Nti no, wohwɛ right from the garden na, na me, ɛbɔ nipa no koraa na, na ɔhɔ, ɔde law ne ma nipa no nyinaa no, ɔwɔ hɔ. Obey mo. Which is Abraham. Or catch Abraham say. Omana awoba. Omana na se adoli se. Stars. Abunsam ebi mo. Bibia. Jesus Christ. Ebe se oh Jesus Christ e kraya na. Omba somo wo no kraya no. Abunsam ebi mo. Inti no. Diana abunsam beso ye ding na ane se. Odani ewiase. Etia enyankopon. Na unni sanim die da. Adia, ushe, ewiase ne ko writer, wo ko left. Un se, ewiase eko writer, wo ko left. Eko writer, wo ko left. Eko lefter, wo ko right. Because, e abonsam, dobe ye biya no, o ye, ashe nami, ebufuo. Ebe mumika se, ade na ko ponchi abonsam do unkuno. Na kopon o bibi pa e mani pa na di oye ni na ne se e china ofro no kase ko hela ba kase na kopon se ni tim ye din na kopon ofro ka jo se wo ko hel because o ma dwum se me do ba sase so a o fama asama o ba kase na kopon ni tim ye din inte no o di ni na ba sase so onim obi a ne wi ye un mo bia ni wi ye inte no mesremo na mi oba eja enu hun konkro no bibi koso inte no yan san ko back to apostolic fita obo ko fo bibi ash abo esu akwasha ase na nya yakopon by a white angel inte no Flo ni kusu ho adi bi a chiwa dwen bi a no obetumi aibisa normal ni ye 0551656656 0551656656

na net ye na me you every me ba ye bi o e ma wo re free me lo te pata na u sa se a mi na ko po me te wu fu ye bi o e ma wo re free kai atata na u se me na mi an e ti asi se wu si ye kai mi nyuma let's all fight and then one of yourself. This one, Nanya Macanadia, you must